0: Thank you, everybody.
1: Ole, ole, ole!
2: Zumbai, ako maya, zumbai, ako maya, ako, ako, ako maya, zumbai.
1: Arriba!